0: Siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Payong adlaw kaninyong tanan, ani ana usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative drug o medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki products, mas epektibo dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kanang gina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintoma sama sa gahi og bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding. Kakita mo, ana. Murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Maong nga magsigi taog utong aron igawas, apan wala na di ay mugawas. Murag ginaatik lang ta. In ana na, basta kanang may diferensya ang ato ang pagpagawa sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon, rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisi ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kayay naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip usa ka babae nga mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise og ingon man kaning fiber og ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga, ginaauhag na mo ka mo nga, ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas aning nga mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom og Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli, mga higala, o kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang gud nato, kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaayna og diferensya. Dapat mahadlok na mo ni ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw, ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga bara-bara sa sulod. Kay kanap itong colon cancer, mga higala, mauman ang usahay inig mabuslot na ang tinae. Ang uban naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na, mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay mapoison naman to sa hugaw nga nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties o makatabang aron monindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mauka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan nga no nga buot na mo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain o Yaki Herbal Capsule kay makaayo gud kini sa ato ang panglawas. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitiko ka ng Yaki ning okay na makumina. Munang karuan lang, wala mong kumag wala sa yaki ungel, sa yaki kakton.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Jo. Hoy, nagpapasalamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
4: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Tatlong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nag-ulan dari sa Kidapawan City mga ka-joiners. Malibhasa, murag na amantay bagyo, no? Murag karon man to nag-landfall. So, amping kita mga ka-joiners, ha? Kumusta ang buong South Central Mindanao? Ang kinatibuk ang Kidapawan City o gani man, suspendido ang klase sa ubang mga eskwelahan. O gantong wala na suspende kay ang abiso raman pod sa mayor nga naa ang desisyon sa mga barangay kapitan. Oo, so ambot kay murag na may estudyante dere kay suspendido daw kuno ang klase pero dili tanan, no. Kumusta naman mo diha sa Pangil Bay mga ka-joiner sa Misamis Occidental, mga taga Misamis, mga taga Tanggob. Og ingon man ang mga taga-Lala. Og sa tanang mga lugar nga sakop sa Misamis Occidental. Og uban pang mga lugar nga maabot sa 87.7 Joy FM. Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og ingon man ang ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man sa Glan, Sarangani Province. Kumusta na kaya sila, no? Wa pa nabalik atong radyo dito. Sukad sa nahitabo nga makalilisang linog didtong dapita. O siyempre ang tanang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibong ang probinsya sa Davao Oriental, liya sa Katiel, Caraga, San Isidro, na atay mga radyo diha, no? Tanang nagapaminaw dihang na dapita. Kumusta man mo mga ka-joiners? Og ang tanang nagasunod sa 102.3 dinhi sa North Cotabato o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radyo. Ito na po ang ating programa nga Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Di natin po maiwasan, ang dami po nating nababasa ngayon sa social media, no? May batang babae nga namatay kay gikulata sa classmate nga lalaki. Naunsa naman in town ning mga bataan ni, no? Oo, kumusta naman kaha, asa kaha ni mahitabo, murag imposible man kung naa sa sulod sa eskwelahan, no? Siguro kanang walay teacher o di kaya sa panahon sa ulian. Inana na siya, tambagin ninyo mga ginikanan ang inyong mga anak nga pagkahuman sa klase, diretso gyud uli, no? O, kanang maglakaw lang, dili maglakaw nga nag-inusara, dapat adunay kauban. O, dili basta-basta muduol sa mga tao nga dili kaila. O, kay lisod na gyud karon panahon na mga ka-joiners, no? Mga ginikanan, mag-amping gayud kanunay, o ayaw ka mo pagkakapoy, ayaw ka mo pagpakalimot sa permi pagpahinumdom sa inyohang mga anak. Sa paggikan sa eskwelahan o sa pagpauli sa balay, oo, dapat kung naaman mo sa trabaho, pag-uli ninyo, kumustahon gyud ninyo. Anak, kumusta man ang tibuok adlaw ninyo dito sa eskwelahan? O okay lang ba? Wa ba'y mga problema? Kay usahay, aduna na sila yung mga problema pero mahadlok nga mag-istorya. Pero kung kita na mismo ang mangutana, ma-feel pod na nila nga ginamonitor nato sila para sa ilahang kaluwasan. So tuloy-tuloy na po tayo at naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners. Pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe, pagawa sa inyohang gibati, ato nang hisgutan din sa ato ang programa. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Labing isang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Thank you for watching, Evelyn Pualunzaga. Thank you, Bilin. And also from Kateri Ahmad. Salam, Mami. Makulimlim po ang panahon karon. Salam ka pansalaki sa Family Aban, Abas, Bacana, sila Andolana, Bulao, Dato Ducon, dyan sa Marbel, Matalam. Thanks, Mami, sa pagbasa from Dato Aban ng Campo Marbel. Solis Joel Mindanao Vlog. Shout out daw si Reren, si Kimberly Solis ng Tomado Alyosa, North Cotabato. And also from Rasul Bacana, Iman, shout out kami dito sa Kayaga, Kabakan, na nagbisita kami kila, nagbisita kami at makulimlim na hapon dito. Thanks, Mami, from Bulao, Aban ng Matalam. Solis Joel Mindanao Vlog, tapos na ito. Hello daw sa Family Mundia, dyan sa Mlang, and from Jem Jem Pisukan. Good afternoon, Mami. Shout out lang ko dari sa Mati. Nga, grabe kakusog sa ulan, Mami. Agoy, so ulan yun di hay di ha. No, naamang goy bagyo karon. Mag-amping ka mo mga ka-joiners, ha? Shout out di ay nako ang Bungadon Family Pisukan, o shout out po di ay nako akong uyab nga si Jomeline. Ayan. Kana lang, Mami. Salamat sa pagbasa. And from Chel Beting Pandayan, watching from Manila. Right lang na ako ang bana diha sa Magpet, si Crisanto Pandayan. O sa akong anak na si Carl. Salamat, Mami. Brain Langgam. Good afternoon, Mami. Shout out kay Nicole Antonio. And thank you for monitoring us, Eliasar Suminget. Atenel Ali Nabaka FC. O Kabanilya Mani. Elinita Cabanilla. Ayan, maulan ang hapon, Mami. Watching from Tacurong. Red Saigad, Mami. Grabe kakusog sa ulan dari sa Caraga. Halya Iman, Mami. Pa-shoutout dyan sa Marbel Matalam at kila Kuya dito sa Kayaga, Kabakan at kay Hania. Thanks, Mami. Dahala, amping ka mo mga ka-joiners, no? Kusog ang ulan dito sa may Davao Oriental. Og ingon man na pipila din hi sa ato sa North Cotabato og asa pa nga mga lugar nga maabot sa ato ang programa mga ka-joiners. Talagang hindi po maganda ang panahon ngayon dahil sa may bagyo. Ayan, di ba natin alam mamayang gabi sa balita saka na naman natin malaman kung unsa na ang ganap, no, mga ka-joiners. So for now, ang ato ang mahimo ang mag-amping gayud kita kanunay kung kusog ang ulan dinyo diha sa inyong lugar. If naamoy mga lakwon nga hindi naman masyadong importante, baka pwedeng ipagpaliban na lang po muna yan, mga ka-joiners, ano po, sa ibang araw na lang. Pero kung talagang importante, mag-ingat po kayo. Madulas po ang daan ngayon, basig alanganin na ang tire ninyo, no? Basig mga medyo kalbo-kalbo na, kay muduyos naman na siya, no? Musutoy na. Mauna nga ingon ko, kinahanglan yun nato nga kanang mag-amping gayud kita kanunay. So, sa tanan nato mga ka-joiners, nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners, ha? Unta, nakapag-gidi Yaki Vitamins na si Baby. Unta po, nakapag-bilong ga-gold na si Lolo o si Lola, si Ate, si Kuya, si Mama, si Pampa, katong nagabati o rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol, o ingon man kanang sakit ang mga kalawasan. Haplasin na og Yaki Liniment Oil, imna nimo og Bilongga Gold. Wag tangyod na siya. Daghan kaing salamat. Kompleto ang atong mga kape karon, og ingon man ang Ganado Capsule. Og ang maintenance nato para maprotektahan ang ato ang kidney. Lisod kaayo ka ng magdialysis na mga ka-joiners, no? Lahi na gyud ang istorya pag magdialysis na ta. Protektahi ka na pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule og naigo ka na sa UTI duha sa buntag, udto og gabii. O para dali na siya nga mamaayo. So kana lang og adtuon na nato ang ato ang letter sender. Ni ana ang iyang suwat, matud pa, dear Mami Joy. Maayong hapon, Mami. Tawagan lang ko sa pangalang Dina. Nagsulat ko sa imuha tungod kay gusto ko mangayo og tambag. 29 na ang akong edad, Mami. Kadaghan ako nga nakauyab sa halos mga kaedad nako. Pero dili gayud magdugay. Una, siguro tungod kay nagaamping ko sa kong kaugalingon.
dili basta-basta nga akong itugyan ang ako ang pagkababae ngadto kanila. Busa sa akong edad nga 29, garbo ko nga musulti, nga wa pagyud ko kaagi og laki. Kay kanang akong mga uyab, igo ramana sa holding hands, akbay-akbay, og halok sa pisngi, usahay pinakalit pa. Daghang uban nga katawan ko, sa akong edad daw ko no, luoy kaayo ko. Kay nagpabilin kong berhen, pero gakatawa rapod ko sa ilaha. Kaingon ako nila, dili man pareho ang tao. Ginaprotektahan na ako ang ako ang kaugalingon. Ilabi na kay matod pa sa ako ang lola. Lisod na daw kaayo kung ang babae, magunitan na og laki, unya magbulag, unya pag makauyab na po daw, wala na'y limit. Kay siyempre basin ang huna-huna ko nung maingon nga unsa pa may akong ampingan. Guba naman ang ako ang pagkababae. Muna ang ginatamda na ako sa ako ang lola, bisan og wala na siya sa kalibutan. Og nagtuo ko nga tinuod yun si lola. Kay sa tanan nako nga maobserbahan, og nga nung ipalayo pa nato mami kay ang ako ang manghod, sa dihang nakakalabutan.

Maabot po sa punto nga, pati sa ako ah, mapakyas ang ako ang mga ginikanan. Duhara ba may nga babae o isarapod ang lalaki? Ang among mang kamanghuran nga lalaki mo ay gapadayon po sa pag-eskwela karon kay ako nakahuman mang yud ko og eskwela, mami. Kay gihatagan yud po na ako og importansya, value, ang sakripisyo sa ako ang mga ginikanan. Og sama sa akong giingon, dili na nako gusto nga mapakya sila sa ako ah, kay nakita na ako kung paunsa sila nasakitan sa nahitabo sa ako ang manghod. Karon ang ako ang manghod, miserable in town ang kinabuhi. Adunay mga higayon nga muuli, maghilak. Igo ra siya lingion sa ako ang papa. Agwanta haday, kay imo man ang gusto. Maugyod na permi ang ako ang madungog sa ako ang papa. So wala na gyoy pakialam si papa. So nahadlok ko na masig mapareha pod ko. Karon mami, na ako'y uyab nga idaran na. Sama sa akong giingon, kadaghan ako nakauyab sa kapareho na ako og edad or older sa ako ang mga 2-3 years. Pero dali aragyod may magbulag. Siguro tungod kay dili kumusugot sa ilahang gusto nga ang kunon ko nila. Mao siguro nga ginabulagan ko nila. Sa ato pa, maoragyod kadto di ay ang ilahang giapas ang ako ang lawas. Karon na ay biyudo nga nangulitaw sa ako amami. Wala siya'y anak. Naaksidente ang iyang asawa, sobra tuig pa lang sila nga naminyo. Og matod pa sa biyudo, grabe niya kamahal ang iyang asawa. 10 years nga naging sila bago sila nagminyo. Unya sa pagkaminyo nila, sobra tuig pa lang. Naaksidente ang iyang asawa og wagyod na tabang. Og tungod sa kadako sa iyang kabiguan, nagpabilin siya nga single, hangtod karon nga 52 na ang iyang edad. Naasay kaugalingong balay, may sakyanan, naay farm, maayo ang trabaho, og aduna siya'y negosyo. O gani man, gusto na niya nga mag-early retire na. Mag-avail og early retirement kay gusto na niya mag-focus sa iyang farm o sa gamay niya nga negosyo. Nangursunada siya sa ako ah. Ana bang, nangulitaw ba? Nagkailami ani sa simbahan. Tungod kay paggawas na ako sa pagsimba, naghulat ko og sakyanan. Og maupay paghunong niya, naamis mo sa ako ang atubangan. Matud ba niya, Miss, excuse, pwede diri ko mo parking? Yun ako, ah, oo, sir. Buto, nag-abante ko. Sa dihang nakaparking na siya, nagduol siya sa ako, ah. Nagpasalamat sa paghatag na ako og lugar. Ingon siya nga, layo pa ko nakit anata ka. Kanang, pwede ba nga maging friends ta? Moto ingon ako nga, ha? In siya nga, pwede mangayo sa imuhang number. Wala pod ko nagduha-duha kay tanaw na ako buutan man siya. And besides, number raman. Og magkinaunsa, dali raman magkambi og number, mami. Yatag na ako ang number. Dayon, wala na dugay na ay nag-aging sakyanan ning sakay na ko. Pero nag-ingon pa gani on taato siya nga asa kumuad to kay ihatod ko niya. Pero inako, dili na sir. Kay magsakay lang ko. Maoto mami, igo ra nga nakasakay ko sa tricycle. Makita pa nako siya nga wala pa muhawa duol sa iyang sakyanan. Dayon nag-text siya. Ya ako ni, katong bag-ulang nga gihatagan ni mo og number. Palihog i-save, mauni akong pangalan. Gisave pod na ako mami, pero parang wala lang. Ang tod nga nag-abot ko sa balay, daghan akong buhat,

tugog kusina. Nakalimtan na nako siya. Pero wala nako na dam mga pagkagabi eh. Nanawag. So nakita nako. Matod pa niya nga, dili ka ba busy? Inako mo pagipagkuman ako sa ako ang mga buluhaton. Hindi siya maoba, so wala ko nakadistorbo. Sa pasensya na ha. Kay nagtawag ko diretso, wala sa ako mananghid. Giingnan po na ako siya nga okay lang. Nangkayo siya address sa amo ang balay. Akong gihatag. Tapos ingon niya nga, pwede bang mamisita dito sa inyo? Ay nako, not now. Kay medyo gabi ina. Pag matod pa niya, dili sa ubang mga adlaw. Magpahibalor ako sa imuha. Unsa may bakante ni mong adlaw. Yun ako kasagaran sa Domingo gyud na sa hapon. Maoto, ingon niya nga, sa Domingo puhon. Sa hapon, pwede ko muana diha. Maoto, perti na akong panglimpyo. O giingnan ako akong mga ginikanan nga na ay mamisita. Disente ka isang pagkatao. Bisan pa man og sobra 50 na siya. Pero, matanon pa kaayo siya tanahon. Marespeto. O gani man, dili masyado magkalayo sila. Sa ako ang papa og itsura, kay akong papa di mambudingon nga tiguwang na kaaytan aon bisan og 60 na og 59 si mama. Og naadto gyud siya nang abot siya didto mga alas 4. Naa siya dala nga cake. Perti na kong ulawa gani, alos di ko mudawat. Ingnan ko sa kong papa, dawata. Mauto, gislice na ako, ipamerienda na ako siya. Timbla ko og juice. Sa laktod nga pagka-istorya, mami, nagsige na to siya og balik-balik. Bisan og wala ko dito sa balay, muadto siya. Kay di ay kadto iyang gi amigo ang ako ang papa. Storya-istorya sila. Hangtod nga wala ko kabalo, nananghid na di ay siya sa ako ang papa nga. Kursunada na ako ang imuhang anak. Nagpaila siya ba nga byudo siya, sobra 50 iyang edad. Maoto. Ang gitubag ko no sa ako ang papa, ignore na nga, sir, wala may problema sa ako, akay ka ng akong anak. Kadaghan naman na siyag mga oyab, pero matingala may kay dili man magdugay. May pagka maamping lang yun ng ako ang anak. Matuingon daw sa tao nga, mauna yung nakita na ako sa iyaha, kay giistorya man pod ko ni papa. Mato, giingnan ko sa ako ang papa, ako wala ko'y supak. Mabati man ako nga, maayong tao siya. Kay nga no, muadto og balay bisag wala ka. Nagpailagyod siya sa ako ah. Maunay insakto. Dili kayo pangulitawahan mo sa cellphone, sa karsada, imbitahon mo sa gawas. So ako, kung gusto nimo siya, wala ko'y problema sa ako ah, og pati sa imong mama. So maon ang nahitabo. Pagkahuman ato, nabisita siya. Gidiretso na ko niya istorya nga. Gusto ta ka? Kung musugot ka sa ako ah, pakaslan ta ka. Niabot na ko sa punto, matod pa niya nga. Ibati na gyud ko og kamingaw na mag-inusara. Kaysa ako ang edad, kung magminyo lang man ko og magkaanak, kaluoy po sa bata kay tigulang nako, gamay pa kaayo siya. Matugiingnan ko niya nga wala kay problema sa ako ah. Pwedeng dili ka na mo trabaho. Pero kung gusto niya mo magtrabaho, okay lang. Naana ko'y balay.
kung okay lang sa imo ha, gusto ta kaimbitahan dito. Motong giingon ako, walay problema, pero gusto na ako iuban akong mga kinikanan. And siya mas maayo. Maoto mami nag-schedule siya para imbitahan kami. And siya layo-layo pamanggod ako ang birthday. Pero sige lang. Pag-abot na mo dito, plastado ka ayo. Nakasabot ko nga nagpa-cater gyud to siya. Kay naaman to'y mga tao nga nagbantay dito. Grabe ang ka-respeto gyud niya. Kay ang ihang balay, naapod sila'y murag function-function nga room. Og dito minangaon, puro salamin nga makita gyud nimo sa gawas. Adunay nag-aatim man sa ilang palibot. Og aduna siya'y katabang sa balay nga muuli ra inig magkabi'i nga idaran na nga kauban permi ang anak nga lalaki. Mao to pagka tao man namog kaon, gitor ko niya sa balay. Insya kung gustuhon ko ni mo, maokin ni ang balay nga imong puyan. Dinhita mamuyo. Gipangulbaan ko mami. Kay kuan gyud siya, gibati na ako nga tininood gyud ang iyahang tinguha. Hangtod nga bisan pa man sa kamaayon niya og kahimtang, bisan pa man sa iyang pagkabuutan, dili na kaayo gyud ko ingon nga ginasaligan na nako kadto. Usa ka higayon, nagbiyahe to siya. Nadanghid nga mga 5 days siya mawala. Nag-adto ko sa iyang mga silingan. Nagpangutan ako kung kumusta ng balaya, kinsay ng puyo. So, tinuod nga nabiyudo siya. Niagi og depression ang tao. Pagkamatay sa asawa, walay anak. Pero, ingon sila, usahay, adunay babae nga mag-anhaan diha. Wala sila kabalo kung unsa ang tumong. Kay dili man pud nagadugay. Pinakadugay na daw duha ka oras. So maukad to ang gusto nako sutaon, mami. Kinsa ka to? Although dili man permanente talagsara. Pero gusto nako mahibaw-an kung kinsa gyud tong babayhana. Mahadlo ko mami nga basin og naa sila'y something. Kay nga nung mag-adhaan man dito. Karon, bisan pa man sa gibati na ako kung unsa ko niya kagusto o sa iyang kabuutan. Dili na ako gusto nga mangutana. Dayon, mauna gusto ko nga magpatambag ko sa imo ha. Tama ka ha kung sukit-sukito na ako siya. Kanang tanan na ako ang gusto nga mahibawaan, ipangutana na ako sa iya ha. Tama lang ba ka ha? Dili ba ka siya malain o masuko sa ako ha? Muan ang gusto na ako nga pangayon o natambag mami. Wala na ko'y problema sa edad. Okay ra ko. Kung saan mo lang batanon kung dili ka respetuhon. Pero siya, dili pagayod kami sa pagkakaron. Kay matod pa niya, nasa sitwasyon pa kami na getting to know each other. Huwag matod pa niya, kung musugot ko, dili na kinahanglan nga magdugay pa kundi pakasalan dayon ko niya. Maudaw to nga, giilan niya ang ako ang pamilya. Mami, tama ba? Kung ang tanang naas ako ang huna-huna karon nga gusto nako ipangutana niya, akong ipangutana. Okay lang ba? Hinaot-unta mami nga matambagan ko nimo. Dagan kaing salamat. Huwag din hanalang kutob. Nagmamahal, Dina.

36 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Halya Iman. Mami, pa-shoutout dyan sa Marbel Matalam, kay Lakuya at dito sa Kayaga, Kabakan at kay Hania. Thanks, Mami. And also from Meridian Agimod Tanding. Good afternoon, Mami. Pa-shoutout diri sa Butay. Salamat sa pagbasa. Ronski Sobmap. Mami, shoutout ako kang Kia po. Hasta Habagat. Gapabati da Gadi Daba Oriental. Si Habagat. Michael Tugkias Tumagantang. God be Iman. Mami, pa-shout out po. And also from Bren Langgam, shout out dira kay Nicole Antonio na sa Lagdik. Amping Perminti, love love kita Nicole. Ay, lumalab life. Pisokan Angelica, good afternoon Mami Jun. Shout out lang na ako si Papa, Mama. Shout out si Ariel Pagpag, Renz Pisukan, Renilin Pisukan, Rolly Pisukan, Brian Pisukan, Arjaline Pagpag, labi na sa ako ang love love na si Rodel Madanlo. From Dencia Alamada Pabro, maing hapon Mami, ulan dere sa Carmen Mami, patugtog sa mahal saan ka nanggaling kagabi. Salamat sa pagbasa Mami. Charity Cambit, good afternoon po, pa-shout out po. And also from Abbas Nams Jomna, greet lang na ko Mami Joy ang family Aban and Abbas na nakikinig. Salamat po at pa-request ako ng song na Digi-Digi. Digi-Digi. Parang kuan man eh, paspas no? Oo, hindi pwede sa ating programa. LJ Landau, Feo Timigan, or magandang hapon po Mami. Maulan na hapon po. Pakibati lang po kami na nakikinig dito sa Sitio Olango, Barangay Langbungan, Dos, Maguindanao del Norte. Thanks po and God bless us all. Kateri Ahmad, Mami, shout out lang kay Bre Langgam. And from Rosemary Tanawan Alvarado, shout out ko si Mads Marites Omani. Mokan ang mga pipila sa mga ka-joiners nato nga naka-live karon luyo sa kusog nga ulan sa ilahang mga lugar mga ka-joiners. Og 39 minutes na po makaraan ang ala una, bubalik pa po ang Dear Mami Joy.

43 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ng alauna ng hapon. Makulimlim po ang hapon dito po sa Kidapawan City. Malamang dahil sa bagyo po mga ka-joiners. Thank you for watching kay Christian Gibo. Mami, good afternoon. And also from Jansky Betania Vanegas. Good afternoon, Mami. Shout out ko sa ako ang anak, si Kent Jan o akong bana nga si Ricky. Thank you. And also from Lin Yang. Shout out, Mami. Watching from Matalam, Kilada. Salamat. And Sonny, Jo, na-late ako, Mami. Na-late ka. Ayan, shout out daw from Bacoor, Cavite, Mami. Nala mga ka-joiners, balikan po natin yung ating letter sender, si Dina. Maayong hapon, Dina. Dagang salamat sa pagpaambit sa imuhang love letter. Sa imuhang istorya, sa imuhang love life. Kabalo ka, Dina. Hindi man porke naging boyfriend mo, makasiguro ka na talaga na magiging kayo. Oo, good for you kasi naprotektahan mo ang iyohang sarili, ang imuhang pagkababae nga wala gyud nimo basta-basta ginatugyan sa mga lalaki. So, tataw kaayo nga tama ka, kanang makauyab ka, unya muhangyo nga angkonon ka, unya og di ka musugot, makigbulag, tama ka nga basin og maoregi apas ang imuhang pagkababae, di ba? So tama lang gyud nga nagaamping gyud ka og sa imuhang edad nga 29, okay lang katawan ka nga 29 virgin ka pa. Okay ra kaayo na, pakatawa lang gud na sila. Kailahan man na nga panghuna-huna. Pero para sa imuha, grabe gyud ka nga makaantos gyud ka nga magpugong para lang maprotektahan ang imuhang pagkababae. Now, karon kanang byudo nga nagkagusto sa imuha nga feeling nimo nga secured kaayo ka, di ba? Naanay balay, kumbaga sa lakton nga pagkasulti, kwartahan. Pero gusto ko ingnon ta ka, Dina, nga lisod kong musugot ra ka sa iya ha, tungod sa maayo siya og kahimtang. Tama lang pod nga hindi pa kayo nagpaila na siya og nagpaila pod giila niya ang imuhang pamilya og nagpaila pod siya bisan og dili pa kamo, maayo kaayo na nga sistema. Oo. Og ngadto kana bang kinahanglan nga magpakasal ka niya tungod kay gusto pod nimo siya. Oo, dili lang tungod kay maayo siya og kahimtang. Gusto nimo siya, kana bang may kilig pod ka sa iya ha? Inana na siya. Now, kanang hinungdan sa imuhang pagsuwat sa ako nga mangayo ka og tambag kung okay lang ba nga ipangutana nimo sa iya ha? Ang tanan nga gusto nimo ipangutana o tanan nga gusto nimo mahibaw-an. Well, katungod na nimo, Dina. Oo, nga mangutana. As part sa imuhang pag-amping sa imuhang kaugalingon kay ang lalaki nakabalo na siya nga dili ka babae nga patakapod. So, okay ra kaayo nga mangutana ka, nga maingon ka nga pwede ko mangutana. Kanang maingon ka dili ka siya masuko, dili ka siya ma-offend. Oh, dili man siguro. Ingnon lang nimo kung pwede ba ko mangutana sa gusto pod nako nga mahibaw-an. O okay, para at least kung maging tayo man, kana bang wala tay ginatago. So, mauto, pangutan-on nimo siya nga kanang wala ka bay karelasyon sa pagkakaron. O ana, kay kadtong mag-adduan didto, base di ayo og nag-adto to didto niya magpamasahi siya ana god gapahilot. So mas maayong pangutan-on gyud nimo kung wala ba siyay problema o kung ano ba gyud siya kanang single na single ana. Oo. So sama sa akong giingon, dili man angayan ika-offend kay siyempre ingon nimo ako dili ko gusto nga masakitan pod ko. Mas maayo nga karon pa lang kanang mailahan nato ang usag-usa. Oo, sa palagay ko hindi naman siguro. Mabilis pa sa alas 4 nga motubag ka na siya.
o dili mamaayong adto kita maminaw sa kung unsa ang isulti sa silingan, kay ang silingan igo ra nga nakita. O, pero wala si silingan kabalo kung kamag-anak ba niya yon na pumupunta once in a while kay nagaayos sa iyahang mga gamit or naa ba siya ginapahimo dito o di ba kaha manghihilot to pasahista o yun anak good sulisod kaayo nga dudahan ni mo siya tungod lamang sa giingon sa mga silingan. So mas maayo nang ikaw na mismo ang mangutana sa iyaha kung maging tayo ba wala ba tayo'y problema. Oo, wala ba'y masakitan, wala ba'y maagrabyado. Ana lang na siya kasimple. Huwag dili krimen ang pagpangutana. Kaya nakabalo siya, ikaw o sa kababae, na nag-aamping sa imuhang kaugalingon. Mao na akong matambag sa imuha. Why not? Okay kaayo nga mangutana ka. Salamat kaayo Dina sa pagpaambit sa imuhang kaagi. O manghinaot ko nga, siya na nga, diba? Wala may problema ng edad, diba? Mas okay ganit itong mga edaran na, mga hingkod na, kay stable na kaayo og panghuna-huna, o niya stable pagyud sa panginabuhian, o diba? Wala kay mamahimo nga problema. Magiging prinsesa kapag nagiging asawa kanya. Pero ang importante nga lang, dapat na walay sabit. Salamat kaayo. 10 minutes na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Thank you for watching kay Ivy Miscala. Shout out daw mami sa ako ang bana na si Daniel Senior o sa ako ang anak na si John Ivan and Daniel Junior. Amping mo permi from Kibuntungan. Kay Terry Ahmad, request daw siya ng song Miss na Kita. And also from Nell Neri Gamali, mami shout out na ako there is a unsa ning DT16 sa Jargon, si Romela Zona na pogi na hala. Okay mga ka-joiners, wala naman tay oras no. Gusto ko lamang pahimangnoan pa kamo sa makausapa nga sa tanang panahon mag-amping gayud kita mga ka-joiners. Naay gi message there sa ako ang mami unsa ang ako ang himuon kanang nabiyuda ko unya nagminyo ko og balik unya karon magsumbong ang ako ang anak nga babae nga kining akong kalibin karon nga naginalili daw sila kong maligo na mao na ba na akong ginaingon delikado kaayo gyud nang naa kay anak nga mga babae unya makiglibin-libin ka o parehen anak karon ginasilip-silip pa og baligo unsa may sunod ana dapat bulagi na biyain na siya oy. Kung ka nang wala nagarespeto sa imuhang mga anak, sama sa wala gihapon kanya ginarespeto. Ug maayo gani kay ingon anak pa mintras sayo pa gasil maliliun. Oo. Ug mga ligo, so unsa na lang ang isunod ana? Basin og mas labaw pa nga ikagulat nimo. So inana na siya. Ayaw mo kanang naamoy mga wala moy bana, unya na amoy mga anak ka mga babae, ayaw mo pataka og pagpakig-ipon og mga lalaki diha. O, ilabi na kung mga batan-on pa mo pareho, nako. O, delikado kaayo ka ng inyohang mga anak. O, magdili mang yun na ninyo makaya mag-uyab-uyab mo, ayog yun na ninyo daladalaha sa inyohang balay nga patulugon yun na ninyo diha. Kay delikado kaayo ang inyohang mga anak. Og mag-amping yun, istoryahon ni mo ka ng imuhang mga anak na mag-amping yun na sila. Gani man, kami man gani, ang tanang mga kauban sa balay ginaingnan, maglimpyo gani mo og kwarto, unya na ay amo nga musulod lalaki, mugawas usa mo. Kung naa sila'y pangayoon, itunol na ara sa pultahan. Og musulod, paspas dayon nga mugawas. Kasi pag may mahitabo, nga wala mang kagipugos, wala kagirape, aw, kana, maingon ta nga gigusto pod na nimo. Oo, kay daghang jud mga pamaagi nga pwede kita maglikay. Oo, maingon pa ko bisag kinsa, basta lalaki. Dili gyud mo sa mga trabahante kanang mga immediate boss ninyo. Oo, nay uban diha nga manghadlok. Oo, di ba? Ayaw gyud mo ana. Oo, manager siya. Oo, supervisor siya. Pero kung wala siya sa lihis siya sa mga patakaran sa inyohang kumpanya,
teka muna. Nagkataon lang nga, ahead ka sa ako ah. Naguna ka sa ako ah. Pero huna-huna ah, pariho rata nga trabahante. Ayaw yun mo pahadlok. Magbarog mo mula ilaban ninyo ang inyohang katungod. Inanarama na. Kanang muingon nga, ginamulis siya ko. Gaano na katagal? 2 taon na. Eh bakit ngayon ka lang lumantad? Oh, nga nung ipaabot pa naman ni mo sa kadaghang higayon nga ginabastos ka. Oh, di ba? Makaduda na nakaayo. Bakit ngayon pa lang? Ngayon lang. Kung 2 taon na. Attempt pa lang, parehan ng li-li-li-li pa lang. Oo. Pwede nakaayo na. Isumbong na sa mga otoridad kanang mga inana para maghuna-huna pud sila nga delikado gyud ay ni. E di labaw na kung naanay gibuhat nga mas bugat pa diha. Inana lang na. So kay kadaghan nga mapasubo gumikang kay kapit patalim. Di gyud ko ana mo tuo. Oo. Kay ngano, unsa man wala ka ba naghuna-huna? Kung mahitabo man nga wala man kagipwersa, aw gigusto pod na nimo. So inana ra na. Dali ra kaayo sabton ang tanan nga mga panghitabo. Wala naman tayo oras mga ka-joiners. Taghan kaayong salamat sa makausap pa sa tanang na padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto nga yaki. Og usbon ko ang Kidiyaki Vitamins, makapalig-on ka na sa bukog sa mga bata, makapatangkad, makapabright, ganado mo kaon, og ingon man sarap ang tulog nila. Dili pud basta-basta nagasakit ang baby, ang bata ninyo, basta nagakidiyaki vitamins. So lailang yun ninyo, ayaw mo pag-antos sa rayuma og arthritis, mga bukol-bukol og sakit sa kalawasan. Kay na ay garantisado kaayo nga Belonga Gold, nga maugyod na'y makaayo para sa inyo. Daghan pa ang wala nakabaluana. Testingin ninyo mga ka-joiners para inyo nga pamatudan. Salamat kaayo sa inyohang mga pagsalig. Ilabi na kadtong mga nagabalik-balik diri para mag-colonix. Kanang atong mga sakit sa ato ang mga kalawasan, gikan na sa ato ang mga tinae. Tungod kay ang tanan natong mga intake o tanan natong mga ginakaon, didto man na nagapundo sa ato ang tinae. Kanang colonix, maoka na ang magahabwa og tanang hugaw sulod sa ato ang mga tinae. Nga diin, diha nagagikan ang tanan nato nga mga balatian. Sulay ninyo. Oo, sa ospital na ay tag 7545, dire mga ka-joiners, murag 1,000 lang or 1,500 ba? Oh, kung duol mo sa Caraga, dito mo sa Barangay San Antonio kay na ay colonix dito. Kung duol mo dire sa Kidapawan adto mo dire sa Yaki Wellness kay na ay colonix dire. Gihimo namo na para makatabang lang gyud sa katawhan. Oo, so dapat inyuhan na nga pahimuslan mga ka-joiners. Mauka na ang tinuod nga explanation sa colonix. Kang tanan nato mga ginakaon, nagapon dili na tanan maigawas nato, na ay daghan nga nagapundo na sa sulod sa ato ang tinae. Manggahi na sila hangtod nga maoy mamahimong source o gikanan sa ato ang mga balatian. So kung limpyo ang ato ang tinae, oh, dili gyud ta ana magkasakit. Inana akong matambag sa inyo ha. So mauna nga i-grab ninyo ang opportunity nga makapag-colonix mo o ikon man maka-detox, foot detox mo. Makolonix mo, ma-foot detox mo, ah grabe, kahayahay sa inyong paminsar, ana. Salamat kaayo, kay wala naman tayo oras. Daghan na salamat sa ato ang mga ka-joiner sa Bislig, Surigao del Sur, sa Pangil Bay, Misamis Occidental, kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental o ingon man din sa North Cotabato. Sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang himpilan, thank you so much mga ka-joiners. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. At huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Dear Mommy Joy.
1: Alas 2:23 ng hapon mga ka-joiners, pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon, Mommy. Pa-play po ako ng song Ikaw at Ako ni Moira. Sana po ma-play. Thank you so much. Hello kay ER Mutia na naminaw sa atua, amo man si Meryl James. Maayong pagpaminaw din ha. Kay Nel Gamale. Mami Joy, shout out diri. Nag-drive sa DT16 sa Jargon, si Romel Lazona nga pugi. Hi, maayong hapon. Request po ako ng song Sa Mata Makikita. Thank you so much. Good afternoon, Mommy. Request po ng song Basang-basa sa Ulan from Kabakan. Ayan, hello sa mga taga-Kabakan. Ano? Kumusta po ang lahat dyan? Kuman sa atong mga kauban din na sa RJO Japan Surplus o sa Davao A Plus Kabakan Branch o Kidapawan Branch. Maayong pagpaminaw. Hello kay Alinlin. Oga, watching from Matalam, Kilada. Request ng song Kahit Isang Saglit. Salamat po.

Good afternoon, Mami Joy. Pa-play po ako ng song I Love You Goodbye. Thank you. Hello sa mga taga-Panlaisan. Nagkantag suking tig paminaw po din ha, no? Salamat po sa pag-paminaw ha. Salamat. Og hi, maayong hapon. Hello kay Pesukan Angelica. Shoutouts kina Mama og Papa. Og kay Ariel Pagpag, Renz Pesukan, Reneline, Rolly, Brian, Argeline. Sabi na good sa iyahang ayun. Love, love nga si Rodel Madanlo. Okay, hello, maing hapon. Good afternoon. Request ng song. Ayan ako, dili ni siya playable. Haon niya siguro taod-taod sa next program, okay?

Ngayong hapon, request po ako ng song, Mami. Bakit labis kitang mahal? Maraming salamat po. Alright, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
4: Ngano di ay pre?
3: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
4: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
3: Alangan pre. Ah nga lagi. Uki kaayo.
4: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
3: Ganado capsule pre.
4: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
3: Ganado capsule.
5: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
10: Wow, ka-sweet it kay mami ko.
11: Ma-sweet si mami ko eh.
10: Wow, nga nambal mo na.
11: Di kay may diabetes siya mo.
10: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
11: Serpentina Plus? Ano na siya?
10: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
11: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh.
12: Serpentina Plus, herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
13: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
14: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy.
15: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras natin mga ka-joiners, alas 2.52 na po ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song requests. Thank you! Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya ay sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, po pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapawan City. And South Central, Mindanao.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, alas 5 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayo nga buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw nga Biyernes, 24 na nga bulan sa Hulyo 2026, mga higala. May buntag, Pangil Bay, Misamis Occidental. May buntag, Davao Oriental. Good morning, probinsya sa Cotabato, Bukidnon, Ingonman sa Lanao del Sur, Lanao del Norte. May nga buntag, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Kini nga tulumanong Tinig ng Bayan. Tantawin niyo mga kaoban si Tinig 43 sa John Andrew Tabogok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Higala, kumusta man? Banal na aso, santong kabayo. Maugnay kasagarang hitsura sa itong nasod karon mga higala. Ang itong mga leader, banal kahit ang awon, pero kawatan di ay. Grabe ang mga pagbahanga na sinati mga higala sa kasamtangang panahon tungod sa pagbagyo o dautang panahon. Mga pag-ulan na mga higala kung diin mas dautan kining pagpangawat sa bilyong-bilyong proyekto sa itong gobyerno. Manabanal kay tanawon mga higala, kawatan di ay. Kakalungkot. Kalagot ba? Ano na, mga nagunang mga balita ngayon yung masayaran sa kinatipukan ng atong tulumanong Tinig ng Bayan. O sa itong mga nagunang mga headlines sa mga higala. Headlines. Ito nga mga headlines sa kung nga diin pagbahag na sinati sa probinsya sa Maasim o sa may lungsod sa Maasim, Sarangani o sa General Santos City tungod sa mga pag-ulan nga nasinati kagahapon. Headlines. Samtang sa pika sa bahin usa kadakong truck ang nahulog sa tulay dito mahigala sa Damulog, Bukidnon. Headlines. Sapi ka sa bahin kung diin ang mga higala kagahapong adlaw gideklara sa probinsya sa Cotabato, especially sa Cadapawan City, ang half-day classes tungod sa dili mailakata sa panahon. O dito sa Davao City, estudyanteng minor de edad nga babae nga nakabsan sa iyang kinabuhi human gikulata sa iyang kaklase padayon nga giimbestigahan sa mga otoridad. Samtang sa pika sa bahin may gala dito sa Misamis Occidental, kung diin ang Lanao del Sur PNP nanguna sa probinsya nga nakapahigayon og serbisyo karaban. Og sa mga balita nga nasudnon mga higala, at tangin ninyo ang mga detalye niini kung diin sumala pa bagyong Quiapo. Mas nikusog pa samtang naasa Philippine Sea. Headlines. Og Marcos og Trump nag-istorya kuno sa telepono may kalambigitan sa kalibutanong ekonomiya og seguridad. Headlines. Ang detalye niya na magala musunod na. Kauban si Tinig 43, John Andrew Tabogok.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:11 ang oras.
2: Taki ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kailong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Asa po di mong batiyon ka nang makakapi ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas sa 12 minutos human mirabayang alas 5 sa buntag. Higala sa laray karon sa atong mga taho karong buntaga. Unang tuling sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang internasyonal. Una sa mga dagkong balita sa atong balitang internasyonal karong buntag, nagpahinumdong karon ang mga mamumuhunan sa posibleng pagtaas pagayod sa presyo sa palaliton. Human nga subleng misirit ang presyo sa lana tungod sa nagkalahom nga tensyon dito sa Middle East. Sigun sa report, nakahatag og kabalaka sa kinadibok ang merkado ang subleng paglahom sa tensyon na tali sa Estados Unidos og Iran. Lagib na ang bahad sa supply sa lana dito sa maong rehiyon. Tungod ni nimitaas usab ang gasto sa mga pagpangutang sa pipila ka mga nasod sa Europa samtang ginalauman sa mga traders ang posibleng mas hugot nga lakang nga himuon sa European Central Bank batok ni ining inflation. May hagsa matulpa ang pipila ka mga stocks sa Europa human nga dili maabot sa chip maker nga STM Microelectronics ang kinalaumang kita niini. Ginatunaan na usaba sa mga mamumuhunan ang plano sa Alphabet, ang parent company sa Google, sa dugang pang puhunan na niini alang sa artificial intelligence. Samtang nagpabiling positibo usab ang pipila ka mga merkado sa Asia tungod sa padayong pag-uswag sa industriya sa AI. Minugo ang pipila ka mga kompanya sa teknolohiya, lakip na ang gahimo nining semiconductor o computer chips. Nagpabiling nga huyang ang binailuay sa kwarta sa Japanese niya na batok nganha sa dolyar. Samtang gakusog usab ang euro kontra dolyar, bisan paman sa pagtaas sa presyo sa lana. Samtang giako karon sa Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa duha ka mga oil tanker sa Saudi Arabia sa Red Sea. Napunting sa Houthis ang Houthis ang mi atake gayo dani ini nga barko nga Enselia ug Layla. Apan nagiako sa rebelde nga grupo nga sila ang anaas nagpalikod nining pag-atake, wa pa kini makumpirma ning kasamtangan gayod. Sigun sa ilang military nga tigpamaba nga siya Yaya Sari, gitargeta ang barko gamit ang missile o drone tungod sa kalapasan sa ginapatuman nga naval blockade batok sa mga sakyanang pandagat dito sa Saudi Arabia. Samtang nga giako sa Houthis ang nagpadayon na nilang naval operation sa Ingulman ang pagpatuman nining gitawag nga stage for a stage equation. Una niini ni adtong adlaw nga Webes sa nakalabay nga semana gikumpirma usab sa Saudi Arabia nga napagan ang barko nga Enselia samtang nagalayad sa Red Sea nga nakahatag og sunog sa bow niini o unhang parte sa barko. Sa karon wa pay kumpirmasyon kun unsa kadako ang kadaot sa duha ka mga barko. Apan gideklara sa mga awtoridad nga luwas na ang tanang tripulante sa maong barko ug wa gi-report nga naangol samtang nakahatag usab kining nga maong pag-atake sa dapit niining grabing kabalaka sa seguridad sa mga commercial vessel nga nagalayad agad ditong dapita nga kadagatan. Alas 5:15 ang atong oras. Samtang nakatakdang magsugod garong Hulyo 1 ang pagdungog sa kaso sa gipataktak nga Venezuelan president. Sunod tuig pa ipatigayon kini nga pagdungog human kini nga naplastar sa Estados Unidos uban ang asawa nining si Celia Flores. Sigun ka nga New York Judge Alvin Hellestein nga adunay pre-trial hearing sa kaso karong umaabot nga Nobyembre 17 aron nga paminawon ang motion gikan na sa magkaadbang grupo. Nibarog ang abogado ni Maduro nga si Barry Pollack nga ilang pagkakontraho ng pagdungog tungod ang iyang kliyente ang protektado sa sovereign immunity kung asa adunay legal nga principle nga nagprotekter sa head of states. Kanon dumang naareso si Maduro og Flores nga nasa ilang compound sa Caracas sa mga US forces ni adtong Enero at 3 og gidala kini ngadto sa New York aron atubangon ang kasong weapon og drug offenses. alas 5:16 sa atong oras samtang dinhing dapita sa nasuda Pilipinas sa tuling sa atong mga balita karong buntaga. Dagan una kita sa panahon. Daghan na ba nagkanselar og classic kagahapong adlaw tungod kay maot gyud ang dagan sa panahon dinhing dapita. May kusog pa ang tropical depression na Quiapo samtang galihog kini sa kadagatan sa silakang lalawigan sa Cagayan singon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration sa ilang weather bulletin pasado alas 8 sa gabi kagahabon. Wahing nasiplatan ang sentro sa bagyo adunay gilayong 540 kilometros gikan sa silakang bahin sa Kasiguran Aurora. Unod niini ang pinakakusog nga hangin 55 kilometers kada oras sa duol sa Taliwala o pagbugso niini nga nasa 70 kilometers kada oras. Galihog kini west northwestward sa gipaspason nga 30 kilometers kada oras. Nakataas paghihapon ang wind signal number 1 sa mga lalawigan dito sa Northern Luzon. Sigon sa pag-asa posibleng muabot sa tropical cyclone wind number 2 ang pinakataas nga pahinumdong itaas karon o ipadugwa sa ilang buhatan. Alas 5:18 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong mga balita. Nagpabilin ang pagsalig o kumpiyansa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines bisan pa man sa pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court nga adunay mga aktibong sundao lakip na ang persons of interest o ang nalakip sa mga persons of interest nga matud pa adunay planong patyon ang presidente. Sigon kang presidente sigon kang pala sa press officer Undersecretary Claire Castro wa siya impormasyon kung napaabot ba nga sa presidente ang maong impormasyon bago pa ang pagtestigo ni Matibag nga nasa impeachment court. Ginasiguro sab ni Castro nga nasayod kini sa Presidential Security Command. Gihatagagdod ni Castro nga aduna importante nga o importante kayo nga mapunting ang kinsa mga mutiwalag nga nasa ilang mandato aron nga maprotektahan gayod ang presidente. Samtang ginabantay na karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang sitwasyon sa komunidad nga apektado niini nga pagpagan sa bagyong Quiapo hilabi na dito sa Northern Luzon. Unang gitaas sa DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status human ang pagsuod sa bagyong Quiapo. Nagapasabot gini nga 24/7 na nga pagabantayan sa ahensya ang mga sitwasyon sa lugar nga ginalauma nga nagunang maapektuhan nining pagpagan sa maong bagyo o koordinasyon nga na sa national agencies, local government unit o field offices. Hinaom sa nasangpit nga alerto, gipapaniguro nini ang sayo o hapsay nga pagtubag sa mga lugar nga maapektuhan unya sa maot nga dagan sa panahon. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balitang nasunod. Iyatagagdood sa Department of National Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. nga walay katungod ang China nga mangilabot sa mga aktibidad nga ginpedagayon sa Pilipinas. Nga nasa BRP Sierra Madre sa Iyungin Seoul. Kanahuman nga gikanayon sa Beijing nga aduna matulpay ginapatigayon nga konstruksyon sa BRP Sierra Madre hinungdan nga aduna insidente tali sa Philippine Navy o Chinese Coast Guard. Sigunda sa China, miya lapas matulpay gini sa 2024 Provisional Understanding tali sa Beijing o Manila. Sigun kang Teodoro, wala sila pangilabot kung unsa man ang himuon sa Pilipinas sa kaugalingon ni ining teritoryo. Samtang wow sa bagi kumpirma kung pupwede ba o kung ibang himakakan ba ni Teodoro ang nasangpit nga aligasyon sa China. Sigon na kaniya, gusto lang sa China nga kontrolon ang nasangpit nga dapit, hinungdan nga gaimbento na lamang kini o istorya. Alas 5:21. Makasuko o makadismaya kuno karon na alang kang House at Senior Deputy Minority Leader o mamamayang Liberal Party Representative Leila De Lima ang pagsulay pag-areso sa kapulisan nga nasa duha ka photojournalist nga nag-cover sa lihok protesta dito sa Pasay City. Gihatagag doon sa Senado, sa kongresista nga dili makadawat ang gihimo sa mga otoridad tungod nga tatawa usab nga ginahimo lamang nga nining duha ka photojournalist ang ilang trabaho.
8: Yan ha usaba sa maong aktibidad. Sigon kang dilima, gawa sa pagkaguba sa gamit sa duha ka mga mamamahayag. Ang mas makabahala nini, mao ang kabalaka gayon nga po pwede di ay nga dagito na lamang ang mga miyembro sa media panahong mag-cover kini. Kalambigin nini nilawagan si dilima alang sa hinanaling pagpasar sa Gidusong Journalist Welfare and Protection Act. Ang mga journalist o guban pang media practitioners ang gikonsiderang agents of truth. Inungdan nga protektahan gayoda kini. Nga nasa pagpamahayag ni ining mga tuod nga panghitabo sa atong katilingban. Alas 5.22 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Buhing tudling sa atong mga balitangan na sunod karong buntaga. Wa nagalaom si Senate President Win Gatchalian nga langkob sa isulti sa presidente nga na sa iyang State of the Nation address karong adlaw nga Lunes ang kalambigin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kang Gatchalian na masa ginalauman niya nga masulti sa sona sa presidente ang kalambigin sa pagpauswag sa ekonomiya aron nga makabalik ang kanhing nga sitwasyon sa nasud ug ang nakalatag nga mga plano aron di na masubli pa ang korupsyon nga nahitabo sa flood control issue. Gitataw sa Senate President ang impeachment trial ang gikonsiderang purely function o constitutional responsibility sa Senado. Hinungdan nga wa kuno siya mag-expect nga pagahisgutan kinig makanayon nganha sa sona sa presidente. Alas sa 5.23 ang atong oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Gato ang unang laray sa atong mga balita. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ihatagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko wala napahak na niya wala tabuan buhok ka na kinalutang ganyan niya napahak mato yung butangan na ko Yaki nanupo siya drama siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba, oy?
14: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
15: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Igala hangat sa emang orasan, alas 5.25 na Philippine Standard Time. Sa laray garon, alang sa adong mga dugang mga balita. karong buntaga. In simultaneous broadcast kita karon nga sa atong mga igsoong istasyon na ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Hawi na kay maglibot-libot na kita sa lain-lain parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
8: Atong unahon paghagpad gining taho dito nga dabida sa maya area sa Caraga Region. Bugto ang kinabuhi sa 28 anyos nga motorista human kining aksidente nga mibangga sa usa ka tractor sa Maharlika Highway City Tumanday, Barangay Rizal, Surigawa City kagahapong adlaw. Alas 9 sa buntag. Sa nakuhang impormasyon sa PNP, na ilan ang bigdiba nga mao siya Lori John Liamera Cayumo mulupyo sa Barangay Rizal, Surigao City nga nagdrive sa color itom nga motorsiklo nga adunay plakang 603LLJ. Samtang ang color puti nga truck usab ang adunay plakang 1201110 nakarehistro sa United Road Corporation nga nakabase sa Cagayan de Oro City nga gimaneho niya Hukol Sulin Padilla, 30 anyos kining mulubyo sa Namnam, San Fernando, Bukidnon. Subay sa initial nga investigation sa PNP, nakasugat ang motorsiklo og truck sa Diversion Road sa Barangay Rizal nga misangpon sa pagkabangga. Tungod sa kakusog sa impact, grabing samad ang naangkon sa rider nga gideklara nga dead on arrival sa mga responders.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
8: Alas 5:28 ang atong oras sa Filipina Standard Time, gikan sa may northern na o dito nga dapita sa may area sa Caraga Region. Luksuhan ta ang mga latest sa development o mga panghitabo dito nga dapita sa may area sa northern na Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan!
8: Iinaluwas na ang tulo ka mga sakay sa usa ka trailer truck human kining maaksidente o nabalitok sa may tulay sa Barrio Puko-puko, Damulog, Bukidnon, alas 4 kagahapon sa hapon. Ang truck ang nagkarga og steel coils og sheets. Nilahos kini human gituang nawad ag control ang driver tungod sa dangog nga dan. Ang mga bigdima nakaliyong kawas na og minor injuries lamang ang naangkon. Ang driver gilang si Anthony Bernat, 30 anyos kini, uban ang iyang helper nga si Dani Humilia, 29 anyos og Kuhihan Duran, 13 anyos, tanan mulupyo sa Bangkal, Davao City. Padung sa Cagayan de Oro City, gigan sa Rangani Province. Ang maong truck dihang nahitabo ang maong aksidente. Sulod sa dulan duha ka oras nga rescue operation, malampuso nga na-extricate ang tulo ka mga biktima pinaagi sa paningkamot sa MDRRM o BFP uban ang PNP.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
8: Alas sa 5:29 ang atong oras, samtang nasunog ang daghang boarding house sa barangay Bako Sanon, Pangantukan na Bukidnon, alas 3 hapon kagahapong adlaw. Hinungdan nga daghang mga trabahante sa Sumifru ang nawad ang gayoga puluyanan o mga kabtangan. Suma sa initial nga impormasyon na waygi katahong naangol kung namatay sa maong insidente. Subay sa initial nga impormasyon,

0: Kirillo dahil nga na hindi ito nagbabayad ng buwis para sa bansa. Yan ang latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Ganap ng alas 7:35 ng oras, samantala balita mula naman sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental. Ihati ni Jams Palmahil.
2: Nakatanggap ng educational assistance ang kabuang 1,061 estudyante sa Davao Oriental sa isinagawang serye ng payout sa Capitol Gym sa lungsod ng Mati at Baganga Municipal Gymnasium mula Hulyo 20 hanggang 22 ngayong taon. Sa tala ng programa, 317 na benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda noong July 20 sa Capitol Gym, 175 naman noong July 21 sa Baganga, at 569 pa ang tumanggap ng tulong noong July 22 sa Capitol Gym. Bahagi ang programa ng pagpapa-online edukasyon sa buong probinsya ng Davao Oriental. Layunin itong mapalawak ang akses sa edukasyon at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga estudyante at kanilang mga pamilya. Samantala, matagumpay na isinagawa ang bloodletting activity noong July 21 ngayong taon sa Barangay Central Gym sa Tarragona, Davao Oriental sa pangunguna ng Municipal Health Office, katuwa ang Davao Regional Medical Center at mga barangay health workers. Maraming voluntaryong blood donors ang nakiisa sa aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Nagpasalamat naman ang mga organizers sa lahat ng donors, partner agencies at mga volunteers sa kanilang mahalagang ambag sa matagumpay na programa. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
1: Alas 7:37 ng oras, samantala balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Aabot sa 157,788 mga aktibong benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nakatanggap na ng tulong sa ilalim ng Uplift o United Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ang isang beses na tulong na sa mga karapat-dapat ng mga benepisyaryo ng 4Ps ay nagbibigay naman ng pansamantalang karagdagang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan para sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan dulot ng epekto ng krisis sa ekonomiya sa pamagitan ng Land Bank of the Philippines at sa pagbibigay ng e-wallet service na kapag download na nang nasa umaabot sa 88,877,839,333 pesos para sa mga benepisyaryo ng naturang 4Ps sa Region 10. Ang naturang hakbang ay patuloy na ginagawa daw ng gobyerno para makatulong sa krisis na dinaranas ngayon ng mga pamilyang Pilipino dahil sa epekto ng krisis sa produkto ng langis.

Ganap na alas 7.39 ng oras. Samantala, sa balita naman sa lalawigan ng Cotabato. Isinusulong ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ang isang modernong emergency response team na makakatulong sa paghahanda at pagtugon sa hamon ng kalamidad. Sa ginawang orientation activity on the implementation of the Smart Automated Response and Tracking for Emergency Reporting o Smart ER program for local government units na dinaluhan ng Department of Information and Communication Technology o DEC, Municipal Planning and Development Officers at iba't ibang mga LGU, mga piling department heads at kawani ng Kapitolyo. Paliwanag naman ng Department of Science and Technology 12 na ang Smart ER, isang digital system na disenyo ng mapabilis ang pag-ulat at pag-responde sa panahon ng insidente. Bahagi ng naturang programa, ang web-based command system, isang centralized system na gagamitin ng LGU sa pagmonitor sa mga insidente, mobile application at maaaring gamitin ng publiko na mabilis ang pag-ulat at real

real-time tracking at pagbibigay ng rescuer ng kakayahan ng matunton o mahanap ang eksaktong lugar na kinaroroonan ng insidente. Bilang suporta sa programa, pinanukala naman ng Serbisyong Totoo Province Connect, isang mobile app na makakatulong sa mga estudyante, bumibiyahe, mga magsasaka at mamamayan na ma-access ang government information at essential services sa lalawigan. Bilang tugon naman, binigyan nga din ni Provincial Advisory Council member Rene Villarico na ang naturang hakbang ay sinusuportahan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza. Binigyan din ito ang kahalagahan ng koordinasyon at kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan upang magtagumpay ang pagpapatupad ng naturang emergency response system sa probinsya. Anya, nakahanda ang provincial government, tiyakin ang bawat datos makakalap ay tama at napapanahon. Sa pinakahuling balita naman, mula sa San Fernando, Bukidnon, patay naman ang isang 36 anyos na nagbebenta ng pandesal matapos itong barilin ng hindi pa nakilalang sospek sa sitio Sumalay sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Kahapon, nabatid na ang naturang biktima ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo nang ito'y namamasada ng Malunggay Pandesal at pagdating sa isang liblib na lugar, bigla na lamang itong pinagbabaril ng improvised firearm ng hindi pa nakikilalang suspect.

Nakasalukuy nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Personal naman ang isa sa mga motibong nakikita ng mga otoridad sa posibleng pagpatay sa biktima. Sa mga balita ng pambansa,

Tatlong grupo ang nabigyan ng akmang permita para magsagawa ng kilos protesta o rally sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mga ito ay pare-parehong pinapayaga makapagsagawa ng rally sa Lunes sa Hulyo 27. Kung saan pangungunahan ito ng grupo ng bayan na may rally permit na mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring magsagawa ng rally ang naturang grupo sa harapan ng St. Peter Parish Church sa Commonwealth Avenue. At ang pangalawang grupo ang Better Brighter na may rally permit alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maari naman magsagawa ng kilos protesta na turang grupo mula sa Commonwealth Avenue sa harapan ng Commission on Audit Office hanggang sa Sandigang Bayan Premises. At ang pangatlo, ang grupong San Lakas. Maari magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue na kung saan ito'y papayagan mula alauna ng hapon. Sa ngayon ay wala pang ibang grupo na binigyan ng permita para sa naturang rally. O narito'y nagahayag ang Iglesia ni Cristo na magsasagawa din ng kilos protesta sa naturang araw bilang pagpapakita ng kanilang matinding panawagan sa pamahalaan para sa pagpapanagot sa mga may kasalanan lalo na sa flood control program o project ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Philippine National Police na sila ay magpapadala ng kanilang dagdag na tropa para siguraduhin ang seguridad.

Samantala, kinumpirma ng Presidential Communication Office Secretary Deyba Gomez na karoon daw ng pag-uusap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump para kung saan ay tinalakay dito ang kasalukuyang kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ayon kay Gomez, ang pag-uusap ay kasunod ng naging pulong ni Pangulong Marcos at U.S. State Secretary Marco Rubio sa Malacanang noong Miyerkules. Ang naturang pagpupulong ipinalam ng Pangulo kay Rubio ang pinakahuling mga insidente sa West Philippine Sea. Ayon kay Rubio o ayon kay Gomez, sa kanilang pag-uusap tiniyak daw ni Trump kay Marcos na ihaharap niya ang mga alalahani ng Pilipinas sa kanyang susunod na pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping.

Inutusan sa Digang Abayan si Senador Rodante Marcoleta magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat pansamantalang suspindihin na sa kanyang pwesto bilang senador habang dinidinig ang kasong plunder na isinampalaban sa kanya. Sa utos ng korte, binigyan si Marcoleta ng 10 araw para magsumiti ng kanyang paliwanag. Ito ay nakapaloob sa Section 5 ng Republic Act number 7080 na mas kilala bilang Anti-Plunder Act at Section 4 Rules 8 ng 2018 na revised penal o revised internal rules of the Sandigan Bayan. Noong Miyerkules, sumarap sa arraignment ang senador at naghain siya ng not guilty plea para sa kasong plunder at paglabaga sa Presidential Decree number 46 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno tumanggap ng regalo anumang pabor dahil sa kanilang posisyon. Nauna nang naghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta noong Hulyo at 3 dahil umano, tumanggap ito ng kabuang 75 bilyon peso hindi idiniklarang donasyon noong siya'y kongresista pa. Naharap din siya sa hiwalay na kaso dahil sa umano'y pagtanggap ng 25 milyon peso mula sa negosyanteng si Joseph Espiritu na ipinagbabawal sa ilalim ng anti-gift law. Kapwa itinanggi ni Marcoleta at Espiritu ang naturang mga akusasyon. Samantala, ang mga kapwa-akusado si ni Marcoleta sa kasong plunder na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotel Biray ay naghahain din ng not guilty plea sa kanilang arraignment noong Hulyo 15. Alas 7:48 na, samantala sa pinakahuling balita naman sa Ibayong Dagat. Inako naman ng Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa 2 oil tanker ng Saudi Arabia sa Red Sea. Tinukoy ng Houthi ang mga inataking barko na Insilia at Layla. Bagamat inako ng naturang grupo silang nasa likod ng pag-atake, hindi pa ito kumpirmado sa kasalukuyan. Ayon sa kanilang military spokesperson Yahya Sari, tinarget ang mga barko gamit ang mga missile at drone dahil sa paglabag sa ipinatutupad nilang naval blockade laban sa mga sasakyang pandagat ng Saudi Arabia.

Sa balita nga pang ekonomiya, humiling ang Department of Agriculture ng 250 billion pesong budget para sa 2027 upang mapalakas daw ang seguridad ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at katatagan ng ekonomiya. Sa Food Security Forum sa Makati, sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel Jr., nabumaba ang ambag ng agrikultura sa gross domestic product mula 19% noong 2005 hanggang 7.9% makalipas ang dalawang dekada dahil sa matagal na ang kakulangan ng pamumuhunan sa sektor. Ayon sa kalihim, ang panukalang budget ay mas mataas kaysa 215 bilyong peso noong 2026 at halos doble na kumpara sa 117 bilyong peso noong 2022. Ilalaan daw ito sa farm mechanization, irrigation, research, cold chain facilities, digital infrastructure, at a post-harvest system nang mapataas ang produksyon at mapababa ang presyo ng pagkain. Umalma naman ang mga magsasaka dahil mas prioridad ng pamahalaan ang mag-import ng bigas kaysa bilhin ang kanilang mga produkto. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Magbabalik ang alas Pilipinas Women Indoor Volleyball Team sa Asian Games sa unang pagkakataon matapos ang 2018. Ngunit sa pagsabak ng mga Pinay Spikers sa 20th edition ng Aichi Nagoya, Japan sa September, kagad silang malagay sa tinatawag na Group of Death. Makakasama ng alas women sa Pool B ang 9-time Asian Games champion China at Kazakhstan na running-up sa Vietnam sa 2024 AVC Nation Cup na idaraos naman sa Maynila. Kasalukuyan ang nag-iinsayo ang mga Pinay Spikers sa pangunguna ng team, captain na si Gia De Guzman, Ia Laure, Bilia Bilen, Erica Santos, Alisa Solomon at Angel Canino. Si Japanese coach Taka Minua ang gagabay sa alas women sa huling paglalaro sa Asian Games noong 2018 sa Jakarta, Indonesia, kung saan sila tumapos ng pangwalo. Hahataw din ang women's tournament sa Aichi Nagoya Asiad sa September 16 hanggang 22 ng taong kasalukuyan. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Biyernes. A 24 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil, June Villasoto, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance
4: Plaza. May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.